kane wakuete ngoroni tondu kindu kia mbere daramenya kuria thiete thiini wa muturire wake thuva wa kuingatwa kwa muthuri wake na koguo maandiko maratwira ati Ngai niwe gwire kiriro kia mwana Ishumaeli na akirira nake Ngai akiranira ati ai amenyerere mwana uyu na koguo nienda gukwira ati rire nawe kiriro kia muthenya wa umuthi ni wakorwa kuria ugiete nduici ni wakorwa nawe wi thiini wa weru utari mai utari na kirigiriro na makiria nginya utari na gikeno thiini wa muturire waku no maandiko maraturirikania atĩ kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩ wega gũikara tũgĩtanaga na igũrũ ana makĩria kwĩ Ngai wetũ nake acoke egue kĩrĩro gĩetũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Maandĩko matwĩra rĩrĩa Ishumaeli aarĩrire atĩ Ngai nĩ wegũire kĩrĩro kĩa mwana nake Ngai akĩrugũra metho ma nyina na akĩona kĩthima kĩa maĩ. Na ũngĩthoma Jeremia 33 na ithatũ kamũthari ka ithatũ maandĩko maratwĩra atĩ mbĩta na nĩngũcokia mavoya maku atĩ mbĩta na nĩngũkuonia maũndũ marĩa ũtarĩ wona thĩinĩ wa mũtũrĩre waku atĩ mbĩta na nĩngũkũvingĩria na makĩria wendi wa ngoro yaku endwa kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kavinda gakũthiĩ bakubĩ na Ngai makĩria na makĩria gakũmenyithia mabatara marĩa ũbatarĩtwo nĩmo na kũmwĩra mwathani nĩ ngũbatarĩte makĩria na nĩguo ndwarane nawe nginya thĩinĩ wa wĩra ũrĩa nĩragerera kabinda rĩta gaka na koguo ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ atĩ nĩ wega ũkagĩcaga na ũmĩrĩri na ũkamenyaga Ngai e vamwe natue na ũngĩthoma Isaia 65 maandĩko maratwĩra atĩ nago kabinda nĩ gagakinya karĩa tũgeta Ngai nake acoke acokie mavoya metũ na mavinda marĩa na makĩria tũkaria kana rĩrĩa tũgakorwo tũkĩaria atĩ Ngai nĩ agatũigua na nĩguo nĩrageria kũroria ngonaga atĩ rĩrĩa mwana arĩraga atĩ Ngai nĩweiguĩte kĩrĩro kĩa mwana ũyũ rĩrĩa agari akuĩte ngoro atĩ Ngai nĩwonete kũnyarirĩka kwa mũtumia ũyũ na akamenya atĩ nĩ niĩ ngũtuĩka Ngai wao na akamenya atĩ nĩ niĩ ngũtwarana nao na nĩ niĩ ngũcoka nĩ marathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo na koguo tiga kuona ũmenekete mũno na koguo tiga kuona takwa nginya gũtarĩ mũndũ ũngĩrũgama nawe andũ no marege kũrũgama nawe no kwĩna Ngai ũngĩrũgama nawe kĩroho kĩa mũthenya watoguo egwire kĩrĩro kĩa mwana Ishumaeli mwathani akĩgua kĩrĩro gĩaku kĩroho kĩa mũthenya wa ũmũthĩ mwathani na makĩria rĩtana rĩa ngoro yaku kĩroko nĩakwendete na nĩ tondũ mũbango ũrĩa enaguo waku ana makĩria nĩ mũbango mũnene thĩinĩ wa rĩtana Jesũ Kristo na koguo nĩmendaga ũmenya maũndũ marĩa tũkĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kaũndũ ka mbere nĩrenda ũmenye tũkĩrĩkĩrĩria wiki nĩ kũmenya atĩ nĩabecanaga na makĩria kwĩ andũ arĩa metanĩtio nake nĩrenda ũririkane atĩrĩrĩ atĩ kĩthima kĩa manji kĩa ivo no tiga Ngai angĩarugũrire metho ma agari agari ndangĩakĩonire nginya vĩndĩ ĩyo Ngai atonyerere thĩinĩ wa mũtũrĩre wake nĩrenda ũgĩe na ũtaũkanĩru kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ kĩvonio kĩa marĩa ũrabĩtũkĩrĩra kĩ vamwe nawe atĩ kĩvonio kĩa mathĩna mau wĩnamo kĩ vamwe nawe no ndũngĩkĩona tiganua kana wambire kwĩra mwathani-inĩ wao gakũrĩhe na nĩguo wetĩkĩre kũrugũra metho maku na nĩguo ũcoke wone kĩvonio kĩa mathĩna mau ũrabĩtũkĩra kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ no nginya wĩre Ngai akũnyite na nja yake no nginya wĩre Ngai nĩ ũbatarĩte no mũnyondere na nĩguo nake acoke oke na njĩra ya mwanya na agũre metho maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũngĩkorwa Ngai ndona kĩrĩro kĩa mwana ũyũ ũngĩkorwa Ngai ndegua kĩrĩro kĩa mwana ũyũ ana kĩthima kĩbarĩa ndangĩabotire kũrugũra mũtumia ũyũ metho endwa twĩrirĩria kwendwa nĩ Ngai makĩria twĩrirĩria gũtwarana na Ngai makĩria twĩrirĩria na makĩria kwĩra mwathani mĩtũrĩre rĩetũ Ngai tũrenda gũtwarana nawe tũrenda kũrugũrwa metho ĩtĩkia Ngai arugũre metho maku endwa nwa nginya wone kĩthima gĩaku kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na Ngai acoke abecane maĩ marĩa mandũ wakwe no marĩa magũcoka gũkĩma ũtũre muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo kaũndũ ga nĩrenda ũmenye atĩ nĩ ũboro wa kũmenya wĩtĩkio thĩinĩ wa mũtũrĩre wa